deinity. Bebe wade kasa kshwe izwa ifono se. Se ni amaka boni egu masumuno. Boni no ane beba musuo. Nadia maka na ane meye. Otsi waka se papa che wade. Nanye ma papa nina ye wade dia. Nanye obeka che wade nonso. Eno ane obeye. Epi se wade nebo otu mfuo. Eno adini siya hinfuo kunyasu.

sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya peta ni ti ah e dia na mania na wo mo e beti ti o e dia nsore na wo mo ah.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel amutsiamu se ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amu bua ne se ha ni owure ya jiji o se u betumi aye and na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se senior.

ya de wonsesa sanyawoti sanyawoti ya sahanawoti unchechi unni yoshamboso he abibia ebadu tu kushisa.

0: man yo na ka sin chen na e man yo na mu na ka sin chen na ne mo ko swa ji ni na o be yo hu sen chen ni
1: wa no go